0: Taka program yong ki surutem dasnya pintu ya ki surutem nagakti ki kawasnya suk yong ma baiming joy bere ki surutem ki ibu tuju naivin ta yong pa ta degi tentu ki surutem tada biang por pun kuna iya ganika program yong ki surutem ko program ko wanch pi na ka akash pani juai gani to aga akash pani juai ko wanch pi hau chispa ibi pani bi megahertz FM ban tei por kam na ka studio ko yong idap kin rusan pamrit da biang por stang ika program my state my pride the neka step input nap chpi ya iri klam ibadang palaj pej bai neka step at hi klam yong u jo manson em pasa u klam mu hajrong ka phang popular tourist destination of meghalaya the neki tourist spot ki man rap hakmat haka state meghalaya ka yong I then ab ye ni klam yong ma jo manson en pasa I klam udang palaj pej bai neka step e
1: Kapang Woklam Haini Porto ki popular tourist destinations in Meghalaya leni ki thau un suwari wa pau nam hakri ki yong e usdang ye glam khmat de wa batai pi uyu te tourist leni uyu te wa un suwari one one bru wa lai chebi to ni thau wa sa chimit leni upulut ye por yong o kama rao so kan ta hai de thau tang wa mohsa u palat ye chisnem ute to tourist ida upulman yong bru u lai ne bi thau chebi thau to yola inke yola bi bhai che ikhe ye pure puthi nemtha ga nyem em gi por gi wala gi bru yo chamlok chamjor kam jo le open pengat jibi niki takat kam ka definition dane kata ka jingmut ka angki ki ka kata ka tourism one kamode a the world tourism organization wto un sobri to imi gi bru nei thaw chong thausa yongki chebi to one ithau du chipet chipol ne kat tu kat ni tali gi sngi tang wa hapsa ki du hapo chisnem te ida walai ki to em gi walai kre gi walai unke gi walai pure puthi lai tho do wai wa ki wi ki wi em bun je ki ki tourist ki ki nong unke le ni ki nong un suwari nong kong to khut ki ki adventure seekers ki ni adventure seekers to ki rop ki unke ki rop man physical hektin prang le ni ki ong hektin yong I ong gi gi wa hap ki pi hap pet pi hap lai pi em gi hap ku lom pi em gi hap ngam pi ki wa to ki entertainment seekers ki te to ki wa lai pe ke ki wa lai pe put pe tem ki wa lai pe theater ki wa lai party kam te ter ter ki wa le to ki interpersonal travelers ki te to ki wa lai in ke yo cham bru yo cham lok cham jo yo cham ki wa yung ha sam che bi to ni thao ki wa so to ki sensuous traveler ki te to ki wa lai in ke yo pulut ye ka poisa yong ki yo pun hun ki dalade yalade em le ki je tourist ki ku khut ki kam ki recreation kita to give a lie panga jabin give a inke give a lie chebi to ni thau give a pair na ithau em hachnung yong ki yo pen pair ga ta ji em yong ki na ko em gi man ga sngi em ki environmental travelers le ki ha bo po ko ang gi eco tourism kita to gi unke yo mat ye ki wan ki wan ki em ha ga mariang ha ka ta ka thau ko um to gi yong ki kamalai ki yo pe sim pe do yo

0: waterfall, Larnai Black Pottery, Renji waterfall, Mopun waterfall, Khaddum, Kudengrim wagibigibi. Tokla mona duli tali ranhi kidiki thawin ki wa mapo Gentle Hills. Kanungkong to ga dauki chnong padeng darang area. Kani to kathau ha kowa kate kowa omngat lailangba ko. Takwa omngat kamodong ni man ko ko umgo khoi do po Asia. Yegni ka chnong dauki de amgo next to Bangladesh ni I'm going to have a border area with India and Bangladesh. The man go to town go to the town, I'm going to go to the town, I'm going to go to the town, I'm going to go to the town, po gi cheta yo experience ki lane yo chem gi ya ite I khoit sket ka ko de wo chong gi gi lin le gi yaki scuba diving ngam gi chpo yam pa gi ba ki bi ki bi ko ar won to ka nar tiang monolet ye gi won gi won ki bru lane gi win so ri ki wo sia su ku pe ye ko won ko won ka tha ko wa em ye ka tak historical rich in history lane ko wa em ka tak jing sa kan mo go em kam ka nar tiang man go ko wi na gi ti gi chnong ko man em kam ta ka ni ka chnong em go ye gi te ki monoliths lane ongro gi ki ki megaliths lane ki mo ki open yin di ki bru gi man chwa di ki spas ne man chwa pinyin gi ta ga chnong hai por ong gi yong te u usim ukur gi u usim yong ga gentia hai por yong gentia kingdom te ki ni ka thaw le man go wo yo su ro ga ta ga te ha ko wa bon gi bru ki wa kwa u yo ye ga ta ka history yong ga gentia yong I ye phi u lai chkni gi chnong ko khado yong gentia ta to ka kangshuri an pepe falls lani kini ka chai ko khut ki kangshuri wa ka pepe falls kini to man ki tigi waterfall lani ki chai ki yo su khuto ka ta ka ta wa yo I ba bon gi bru khini gi singi da no no ki kham tam ki yo un sori da no gi chagni ga chnong gentia yong I da pet ki ya gini ki chai ki yo su ki wa em hagni ka regentia ga yong I to pun ko ye ni klam yong a de wa ngo wa kamekhlia manset ko ka ri ka wa da kur khu do ublai na do ki bru wagi thau gi bhau gi yongka manset ko ka thau wa da chna gar pang ublai nei na bon gi wan gi wan gi gi u am ka ki u am de che wan che wan I thau pa man le gi ka ko man unique le ne ka man ko am kam ha ga ri kam jo lag par thai wa ro ko bli bless you bon
1: ta par lok ha ga program yong gi my state my pride dis nyam hindu ya iklam yong u jo manson en pasa da klamu hajrong ga phang popular tourist destination of meghalaya la ne gi thau unki sawri ha po ga state yong I gi urap wan pha chakmat ta yek tin tu ga program kum da ongi pika tne to ko dang palai pe ba I ne ka step at he ya ga ni ga program da wan raj phi da ga akashwani jwai kani to aga akashwani jwai ko wan chpi how chispa we point we megahertz fm ban te por kam na ka studio yong I dap gi nya san minute te beng por sang I ga program yong ki western music ha ga ni ga program yo pon up chpi ya ki surwai yong rim ma old and mixed contemporary pon up chpi ya ki rwai ki yong Engelbert Humperdinck irwa if to you release me pon bo don ki unchanged melodies yong ki the righteous brother kam ju on what a wonderful world irwa yong u Louis Armstrong tan yap yegini ki ledli kirwai

the perlok warok lagi tentu ki ruai wachi minna ka film shul me ayu UP Bihar the lut ni tada biang ipor pengkut no iya ka ni ka program yang ki ruai ni ka film hindi ka program go once pi na ka Akashwani juai ipor kam na ka studio ko yang ir dap ki prau je de biang por so iwa ka Delhi station ne bin taga khubor hektin hindi ka ka san minit bin bor khubor hektin prang he por pra ka san minit he por pra le pamit so wi shlong station ne bin taga north east news hektin prang it's a mini program adang sa yonga akashwani jwa he por pra so pamit ha ka program yong ki science program the ka do ite por kanito ka akashwani jwa